0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Negniwa uwara huma ligibugnyo. Lago hufule se na sufurire sunkate lugayara la hagibedun ha eresibirubalin lareini bungyo. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bungyo. Lige mabri ha lubayi waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwey. Le wasufuri lubayilida ibagarile mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiriguni le magumu chaditi la negubayi won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa linun kate le arihuwa bay. Luidige luagun le marihiwa bay. Ladiga sun kate le arihuwa bay gasigirati. Gama lomo le mari hiwa bai, ligia dura rubai lun suwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to, mua ruguna ke hamuga aba kiamputo, mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiamputu guya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to, la degun gugiri. Aba ba umuna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru abakate, busenti wa hamuga, tadura wa guagu duniwa, wawani lau iseri wagu le lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bay. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya uwegu lun veredenu kei uwani uoga ugubutau. Le wabuse irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wama le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lunbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wala ubuwagu wabagari dalida wagubu disenyo wabala luwei wabureme. Jau ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara arigiti wafinyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyo wawo. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo luagu lufulesen ibungyo. Ainti malu ilun lubai wawo luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lun le owebe hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigini lirahanyi ubo, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun. Aba lunha ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, anibusenti haranda run sun grigia luma lidangi Hesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagye. Ayumura guati wa lubaiti hun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya meme le wama boy, luma que frumie tita. Mini la isieni, luma bagari do segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, luma bagari do lida isieni, kaisi, wagambu ni luma gen frumie tita. Aya hen sarago, ege hatia ubo wobo, ama finye boya logo kaila grigia, tima tima te liabu in Jesu Christ ubo wobo. Le itara boy, lige lege boy, le lagani boy Christ. Koni kuhuma Hawaii, loe heferi diruni le nyugui boi huu lida agen huwadi gumari logu Kristu. Resipi huma ime afaye ruaha dayarigu boi. Furume guarigu le adira iruti animereda ti lida larufu daha Kristu uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu daha Kristu anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kate ilunti nariyangu ni hu. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu. Togi yela no dirubo buingio itarala.
2: Turuali garada apostol Juan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lu buingio lu buidu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lwe igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwa ragwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwa ragwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu. Buiti bouseru lida servi duni le badugubai. Hon waduhenyo lwe igen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahu da guatinya ligibu gen adamuri ni le jaa bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera go banya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabu ingyo. Furitinya, luheseri widun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habu banya lubu ingyo. Lige lunti lubai weteniru hon lun videre go ninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kata ile. Ani subudi umuti logu inari ni lale warinyangu bai. Gibeti yebe lunti narinyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangi ilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu lasubu delegadu ni hon lanigu kata ilebri lumbo ilasusere du madise,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Marisha tina funagi ya lun na dugu ni lena busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la dugu nubuidu. Itara linya lubaiti. Sarago hanya hagu mahoni banya kwento hagia ba furumi yati. Sarago hanya ginya ha furumi banya kwento hagia ba agu mahoni. La dugu gibetia agu arutia gama lumu mibetia anua dirutia.
2: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wago banya ima uara hama. Aba larinya gu hon.
1: Kailubai harihini, amu derei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa rguti hau habuti gu hafadiri negu huriyo luma hau ngarufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nowe. Aba mehe derege runina hau hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oveni luagu lurua weyu.
2: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buserubai.
2: Aba tarinya gulun.
3: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom mere, aba loige bubon na yag talidan baruiha.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
2: Aba harinya gu.
4: Gayara wabai.
2: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishuguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
2: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba lariangu hon.
1: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi yati, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
2: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
5: Wabure me, ladiga wagu David, gudege wama buho.
2: Aba hadeni ha grigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
5: Wabure me. La diga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
2: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
1: Kahabusen rubi na diga hon.
2: Aba harinya gu lun.
6: Wapure me, buseti wa warihi.
7: Aha wapure me, flese bawa.
2: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
8: San Mateo, capítulo 21.
2: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén. Aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu gen bey. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyi adumura ti hon luegin hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya la.
2: La sustere dumba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
9: Ariga fuma lung uburu gusiyon. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba murigi. Wariyo luagu aba lirada burigi. Anima lu anaga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pegate, aha burgun nagani. Uwati gun faranda hamani discípulo gun, le larinha gubay, la daga darunyo linha hasamina, lu kate ilé, ani hanufu detinha, lu harinha gulun, lu lafuna guagadani, le larinha gubay hon. Abahagume seru discípulo gun, asigene hamagua, luagu kala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu, lubadun, abalarinha gun hon.
2: Le recibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibirutina, recibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, lige wiri gutima bai.
1: Abati larinha guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinha ga Jesusu lu.
2: Meveri dirahumai. Ladiga le mama bai wagani wamagiyanyain.
1: Dan le la yara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesus u sielu, aba larig di anigi, lu la digani luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinha gun lun.
3: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama niyabia aule wuguri garu wargati aguni chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
1: Larinha ga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinha ga ya Jesusu lun, aba.
2: Falabana.
1: Larinha ga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafala runibu.
1: Aba larinha gu Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
1: Aba ya tilarinha gu aba lun.
6: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumon, naibu ga yebya yoro gon honha wabi yebanyo.
1: Larinha ga Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulagu wa wuhu gulei. Larigin aba larinhi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwe hapongiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larigue kate ile, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinha gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagme itinye. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona hanadagme itinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigi ahinsi habutin lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Hau humeime, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, dameleha shilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, hau humei leishi guti hon. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga game hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, harinya game, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa le la laruwe habungi hun. Nani hane

0: Ragoli na lame weyu ligia, anari metimabu iha bai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo ha bai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, la duga lunhamogo uburu gula tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa lida na uburu gute, binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga haruudu ni lau hadagra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaruni, weiri timabu iha bai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafiu gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halau na habanya apuri shielwagu laruwa iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati gina lagambu ni nugu chile au na habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hako yesu, lau ugunda ni, aninye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri guwuri batia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida biri.
2: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gina kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun, lunha dugura gun heve, aguru, Loma son lubafu aga ni masusa na duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihin lahiri buruwa nyusielo.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugunda ni abalarinya gun.
0: Ruti na uweiri guni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son katinu. Uwate ni aba subudi habuti katana la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti katinya la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia nabunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigi ragu adimune ha, honugu lani disiplugu larinyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihini le harihu bai kueto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bai kueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro. Kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumucha diti.
2: Larinya ga Jesus ulun.
0: Kategi ya buruwa nyubay lida li luru do Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyeng.
2: Aba louna bu larinya ga.
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti larinya go Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan, aba larinya gulun Jesusu.
3: Kata yege nibiri gubaya?
2: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya galun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luwaya son, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru hani sunle luma bai tumaladogra gun. Gulesi hamei, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluwe, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levi nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluwe, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gu bai uguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
2: Aba ti lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gen uru wa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebe liwer ho wa lida barita kon.
1: Larinha galun.
3: Le gudem he bobailo.
1: Larinha gayati Jesus ulun.
0: Baiba ani ligia memela badega.
1: Abala sigiru Jesus ulagu luoyesun. Abala chilero lidon aba lirero flasu. Lenye luboy teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesus luta gambu ni le larinha gubai. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lutu bere segun abatarinha gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinha gabatun luti daragunina.
1: Abalou nabu Jesusu, larinha gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin logo sarago kate. Gamalumon, abarguin kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magidarubay latuay.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Abahondere gustarago grigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimuni hon, lani discípulo furumi.
0: Goni vihumati alwe halebini fariseu, lememe biangwa la igibu, la daga uwati ni kata daruguati lau, lumafora agudumbe la, uwaligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa baila, itara linya lubaiti, son leharinya gubelabu gen luburiga, Lagam buwa balida la rugonga. Leharinya gubay darugu bena hao. Laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadago. Mon lumuti hanuhu de dun hawe grigi ha gabafu banye lun hafaru no hilago bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafiyo gati. Lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru wati asengu du nuru lagu bian gawanu. Lawson lira, mabule induti bungi ni aba hadagi. Ainti huguya, ibini idibu le habulu gubaya bahu da lali bungi yo aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, lwago sun la ha gufesa ruti hagibuga guriga lwago nani guhama. Narinya gubaginya lwago nani guhama hagibuga lani bungi yo angeliku. Ahaya harinya gubaya hagibuga guriga lwago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibuga lani bungi yo angeliku. Lagu mama hama nanigo. Furumi aguare gale arinya guti kate uribati nuago aule uguri garewar guti. Gayara tiferudno wala. Ahin le anaba guti sifiri sando. Sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabuti guha ligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno aura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sando le lun bay harinyagu ni hon.
1: Abalarinyagu. Aba handa ge grigi hagia lu Jesusu.
6: Maestro, arinha gaba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinha ga Jesusu lu.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinha ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma ti grigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
0: Nyanye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari aluba hou ni buiti. Aba te larinya gu risiti le longwa rugu. Kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nun halia bala nareide isun le na luba habai. Aba larinya gu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun nareide gu le ile. Aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me nareidu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua. Buiti da bon. Anihin sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houb, gurab, gunda guaba, gamaluma ularinha gabungi ulun, uguri bidio watau, bowe aria buto, anison le buma bayareidanyo, kaba saon le redere. Italinha la susere dun lugu rigele ondara wagudeti, irisi ni luni wagua, gamaluma gudeme ti ligibu gen bungi.
1: Aba larinha gu Jesus hon lani disipulu.
0: Arinha gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagie gayara tilishiku ni ibini aba aura, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadiheri da luago buri libiri katei. Ariha huma idalinya la lahu chumfulu. Mawadige mariti, Maucha con ligia la dorego, ane lausun lira, que naria con hijón, ni meje urue Salomón lausun luendego, me vende tuti, que aba lidagin. Ainti iteralia lube, la dora quagoduni bungi sagadi, leanihim beugunia arabo, an haruga lagodunia, huguia de game samadora quagdun la, logo tafin huguia le. Madiri da huma lubeiti lago nikata, ni lau cabala heiga, ni lau cabala hata, la de galiranga yu ubole, larigin anuburi kateile, ain huguia, anin aba huguchin le subuti habube lunsun le hemegirube, alwa haume lubeiti a la ruin habungi furumie, aba melichi unisun le hemegirube hung. Manufu de da huma lubeiti nirahin, lausumibe huma, gunda te bungi lun lichi uni la ruin ha hung. Alugra humile humate, Hiji que mele begi hongu demetin. Laulira, adugu yon laga y senso toma oye datitu. Luma irisini magumucha diti yagata cielo. Le nye lube sinyalaje belo run hibero tiyan. Uwa hagi eha muti li nye lun heigini. Narinya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun cielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge apa amariye, luhadaru ni bena luba. Le ora laguaron. Ulese wabanyo muso ha ladari rubanya ha yubudiri agago duwanyo dan le la chiluron. Ni nare hao, I yubudiri meme la nyura gudubanya luago dabula, aba me lehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwanyo, ulese wabanyo muso ha guye. Subudi humay, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agago duwanyo linya hamuga. Migno ti hamuga luta daron luba, lu liber hon lumege. Huguya, aran senyo huma ginye, la diga lida me magara da han huma ligia me nagir budu ubawagun au le wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu lanie galun.
7: Nabureme, wawne gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
0: Lun furumi aguari ga oni giriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligro be liyub dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liyub dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan liyub dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyub dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gien banya lariya ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligia me liyabi liyub dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri age abu ichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfli banyi. Musu le subudi he bubi lun kala la busen rubi liyugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bu ichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bu ichu lue gien. Ma weri rubi la bu ichu le unti lichi guwa gibeti gibebe alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien lariyan ha, gibeti mabay alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwagita watu ubowagu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Harita kwatunsa luagu ni abiyan la ichiga darangi la ubowagun. Manugu tina darangi la, fari ingwa una nugubay. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigin Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun cielo. Aba harinyegu luagu lahu ya lahuya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suedi. Aba harinyegu luagu laro gada la. Anilige asusereda. Bian watigibu huguye le, subudi hamuti luago ti ligabri la sansir gu dan cielo lumo muargo. Ka wago ibidin ya lubay luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubay ha subdiruni kate le uwara wabay hungo. Ahin aguare gida aba agarige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransir gu bungwa luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, Lo le derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me lada runibu furisu rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegye, darai bafayi runi lagu mohon bigawanu.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia,
2: Aba hayabi grigia, aba udagolu Jesusu, hawagu wugiri in Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri in hafigo in Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loe bai hawagon. Harita gwatun luagu weri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha howe gubaginya son huwe.
2: Abalabau dagu ni Jesusu hemplu le hon, larinaga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahi gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumuga buguri waniyabi aluwa igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nyenye luwago ni kata. Aba lona bunile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni yugudiri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindu itara, ahumagindu aba metachugun.
2: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinya gatun.
0: Wuri arida guadibu.
2: Abati lichuku ni luha butuagu lida ora ligia abata suru abata gomeserun adimure haboi du lagu bungiu abati lagahi du tabut templu la degalarita guagadu no Jesusu lida luwe yuru emera guni abalarinya gu hongrige hanyi banya
6: ani sisi weyu lida dimas lugayara la luwadi gimarinewa nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu mama lida luwe yuru emera guni
2: abalarinya gu wabure me Jesusu lung
0: Biangu wa tigibu hugu ya le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emerago ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi widu irumu tau lau, monlu muti funagia yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emerago ni.
2: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahenya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela duga bai Jesusu. Abati laninha gu Jesusu.
0: Ida linha li Gabriel larua in habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linha kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu luagu luburebu.
2: Aba ya laninha gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larua in habungi. Itara linya kei lebi ni letichi kubi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
2: Aba lesigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufudahei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigira. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
3: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
2: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu. Hocha huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinya guni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dubai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga. Ho hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hon luagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu i sun hu gele dug bi uri bani legia bahaya huha akan ya me hari da me hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi hugie me asagaru wa bogudi haya bi bogori ga luige obo le nyenge lu be la bo chove yu lu ma luige le nyenge lu be la lu da luige norute lu ma luige suru lu hanyuru e ga lida la ruin ha bungi Nyemba nyati hada ken ha gumbo honi banya gweto hagia ba furumi yatia hame tie furumi yatia banya gweto hagia ba agumo honi
2: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseugu aba harinya gulu Jesusu
3: Bai bayage La diga buseti Herodes la afron ni buhila gube.
1: Aba la rinya gu hon.
0: Hey ba, hanyaga me lu wugui bibu tiligia. Ugunye luma haruga. Na saga ha si firi guburiba tiya hada agen agarigia. Arei da kwa gda aume sandi tiya lari gen haruga. La sora nwa digumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoi nogiru niya gayo tirahin labu nye taruna. Mahatu, igira latu bungiyo. Ani narinya ne hon lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinya gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba bello, le emera guagale, abalidi Jesús ega lubie, aba fariseu, weriguti. Anisunha ni baña, aba hariegu ni Jesusu, ni guine aba vuguri, sandi, lauginene, abati lalga de ni a Jesusu, arufda tin liluru do muisesi, ama fariseu, la niega hom.
0: Gayarati larida waguagudun aba vuguri lida luere emera guni o disignati.
1: Aba herede rumaniyo, aba tilanuga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdani, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
0: Furume guarga hidangia, an egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la saga rubay nyengia furesa.
1: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lariye gu hon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boi lupidon agai ubaru. Nyubu in lien aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba me liabi le amisuro ha balu lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, lu dame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiri ba ilanugu.
1: Arinya gatiginye lugu girile a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibihu bati bafayi ruaha, damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, hasinyako banyo unguwa, hadanima banya, hamarihi banya, haba megunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu, bibihu bati bafayi ruaha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage, hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
8: Fulesi wabanya grigi ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, abalona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhali ore lun adineruni, abalona ha nilumuso ariye ka hoa amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumi eti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ga ochenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na mari edu ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da uni sun kati le lun liyubu diri aba di laganye du liyubu diri aba larinya go lun musu Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalani ko musulun li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko iyubudiri lu musuligia bai balida son uma bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La diga narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinera gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye gu hon.
0: Sinyati nani go bela le hinsi ha buti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungati luguruwa ani abala falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihubali lao. Haniga me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi ya lula saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita kwa luago sinyabai la, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lunhe belu nun lido ndarangilo. Itala linye lubai ti, furumi ya guare hitagia, le migru ti sun le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye ngatigine Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine abaluni rilumege, aba hayabi ariye galon luagu la shagaro nye la au nigruti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun liyubu dirilon, aba lariye galon. Idaliye sa kati le ariye wago baino buwago. Ariye ga baino idaliye la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inumege. Aba ti le redero au nigruti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigo. Kaba ti nadiga gwenye to laringe gidala la niyubu dirin wadagman noy. Mere ti naluna wadigmari muwa. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, nyingi hama eresi birutina habie dame mawadi maihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali liyubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalegu duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyimba duwe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba rinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalegu dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyemba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subudiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresibiri ton tida muna tolani na sonda. Le gunfli bay lida le mi bebay, gunfli bay ginya lida le gi bebay. Le marishara ku bay lida le mi bebay, marishara ku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagia afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfli yon lau hamege amo, kabagia ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere guduba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanugay me le aba kay ni kata. Sinyati le servi don walu bungyo luma lun irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba di larinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kay buiti in hagibu ga grigi. Ahinti bungyo, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bay grigi kay kate weri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luaguti larui ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubow, lubara gen magunfliru la, aba letira lida gen li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bay agabarahani. Le gine agamari dutu aba wuri to igira gwaru ladugi nye gine agabarahani.
1: Ariye gati gine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wugiri risiti. Dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lausara gu wendegu. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro. son lura lau gumei. La nyura tiburi muaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Logaba weyu, abalongwe gudemeti ligia, abahanuguni angeligu lumon abramu, abagia longwe risiti abalabuno. Dale la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu disegia luma lasaru nyu lobagia. Abati lagua rugun lariyega. Nugu si Abramo, gudeme na bo, ona habu ilasaron, lula dudra guduni ligi bulu habu lau duna, nyobi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariyego Abramo lon, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bo lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uri bati meha da, kwento buiti da lon ya, gugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abramo. Lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lido mfulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Ani hinle laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti lariega, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, asakri henya hamuga, lariega Abramo lun, ahin maha habai hadugu kaso laule lariega gubi Moisesi hama profeta go, mafinye banyagin ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidi adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariego Jesús hon lani discípulo go.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginya banya ha. Goni gi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bon sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei ya suli abi yari nga buon luagwa sakri halila, lunti ferudu nabani.
1: Aba hariengo apostologu lu Jesusu.
7: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi dihamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga hariengo tun titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusara dunya hamuga. Anihe funagi aba hidage ariye gutilu lumuso dale lagir budon arabu gien lari gela woha oloni gironi ibianigo beluba nyuruba eiga wa ariye gari kubilu aranse bay negi aranse nyubugia melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari gieme gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugni le lubay bilu wa Uya ginyati, dame laso lunha dugani le uwagu belarinya gabungu yuhun lunha dugani, lunti harinya gung, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lumbay wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachiliru baylida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahaguwara gung lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Heiba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdinha lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailago areidago ala, aba lagiribu du lenhin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na wugiri ligie. Abati larinya gu Jesusu.
0: Madisi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abati larinya gu lu wugiri ligia.
0: Saraba. Baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: abati laniye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada, lume meni halila me hanigi lu huma badna la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Lariye wagu bahun, aniha kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. La diga itra ki lari hi, aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime hala susera dun lida li dani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan yelun hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itra lubaginye kei la susera dun lida li dani lotu. Heredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafri dun bay lotu, uburi guginye sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gien. Aba lafara guginye sungu bay. Itra luba dame le niabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, Ahe anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le griga le arabu belida aura ligia magiribu da la lubium. Arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogu le feridi rubai. Le feridi rubai libagari jau ubogu nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon luago aria bulame ligia nyimba nyabia griga arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba, tanuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu, tanuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
3: Haliye basa la susede da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nyilu muti lukubu hilali, nyimba hondaragwa wadubi.
5: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabauda go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, suwandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere goduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Yenye ungi aba uri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwayo tidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu dan, mahati ebe leteni rutun. Larigien, aba lariye gun lungwa rugu, la usun minebe la bungi yuno, minebe hagiya gurigi yuno. Kaya nuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Aba lariye gun Jesusu.
0: Aniha lariye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutinye lo ariye buwe yogo, lalu du bafunagi ye luba launabunye. Nariye hare hon, lagu lichi gubay la haricha hon, ani badara se habay. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ru bafunasa afiye ni hata gurige ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richago hama legibge bongiyo, anangaya amu gurige kei nikata, lariye ga.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri ya da lubungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinya ga bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagaba rahatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biyan weya su lida di maso lu na gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada san le beluritu nubun. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba lerederon disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu le lanigwa gu lau igarigo, larinyaga bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu, mama fariseo ligia. Ladega le anangu ti lungu wa weiri, unabube lanangu, ahen le unabube lanangu lungwa, Wiri bila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi ilu Jesusu, lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukate ile, aba hadain ha honha anangha bali ya irahi ya. abalarinya go Jesus hon lu hasigiru ananhaya irahin lu abalarinya go hon lanigo
0: igre homa lu hayabi irahin numo mama hara homa ladaka haitar banya kai irahin hagi elilinda banya laru en habungi ni naru hau lagu lela meresi biru lu muti laru en habungi ke aba irah mebelu belidon
1: abalalg dani abahada ge abutigu Jesus laniye galu
10: maestro buit Kalumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Lariyaga Jesusu lun.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunyan buiti, bungi. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lun.
10: Gunfulit na lao sunle lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariyaga lun.
0: Mege gili aba kate lo badugni alugura bai son le buma bai aba me bichi guni le begi hongu demetio aba me garisi ba sielo aba me bagir budon aba me bafalarunina
1: dale la gambu bali wugri le kate le aba liru dagun le daga gibeti lirisi dale la rihi bali Jesus liri dagun aba lari egun
0: hene gutilu hebelu nun risi tian lidon la ruin habongi mene gutima tilu lasigrun aba kamai lida gelu hunyu aba gusa Sigulau lebelu aba risiti lidon la ruin habungi.
1: Aba hariego ha agambu bali.
3: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariega Jesus hon.
0: Le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungi.
1: Lariega feduru lun.
7: Wabureme, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba lariego Jesus hon.
0: Ninaru hau, lagu furume warga na le igiru tuluba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lida ubaule, ibiha leime ibagari magumu cha diti jaga tasielu.
1: Abalaguaru Jesus hon lani dusu disipulugu, habugua abalariengu hon.
0: Weibuka Jerusalem kweto, lenyemba lubai lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garu wargati. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyu, Eher habanao anabahamana me suwegua habaishu badina lari gine aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luja na bagaridon.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilem ibidie gubaiti hon kala wagu ladimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achilri nali Jesusu uburugu heriko. Nyin amba marihiti nyularu uma amuriyaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalalig daha kala suserebay. Aba hariye gulun lagwaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariye ga.
11: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun lulama nichu ligia tumalaguwa raha.
11: La duga la u Davidi, u deme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa li lun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rube na duga bu.
1: Abalariye gulun.
11: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariyegu bali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba wuguri, disiti giriti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuro ti lugub, ani gibeti agarige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, si komuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
0: Sakeu, lariba furesei, la daga nuti nereda rububi ngunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye la ugundani. Danti le harihini hibiri girige kate le, abahagume seru adimune ha laguledi hesusu eredere lubi abagafigoti abalarara musakeu abalariegu lu hesusu
12: nabureme nichigalamida le nuobe hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawayera guni nagu gudu bagadru waya susiga laulu
1: lariega hesusu lu
0: seluhali asal baruni tidon muna to ugunye lugundo la dega wagungin abram bugoye ligani abi bayu bawagu awle wagur garo wargote lunalo hania lumaluna salborni haye be feri di hanyabanya
1: dale anyaha lubai grigia agamba he lariya guni buri jesus ukate ile abala bagdagu aba hempulu hon la dega ayara fadaina lila lu jerusalem ani arita gotinya luagu lagume será la larui habungiu dan ligin abati lariya gu hon
0: Nyenye aba wuguri inyi kutinye lidunhenyo, leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariyegu hon. Agara aba hahumei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna ha larigi. Luhariyegu lun le lube lichiguni ubaru lun luagu mabuseru hamani luharu iteme. Lausun lira ruwati uruime. Abalagiri budun lagairun. Dan le lachulu rubay abalona hawagun lumusuni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubdiruni atrinyin la lagayenu kala aba. Abaliabi le furumiyate. Abalariyegu. Nabureme. Ganyinti nadisi weya suligibu agun bisensu. Lariyegu uruway lun buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi inhabiyama, aba lariyagun nabureme, ganyinti na sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye lariyagun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba lariyagun nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumbaan. Abati lariya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina law kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba lariya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba hariyegu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba lariyegu uruwe.
0: Nariya hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba lawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigen lariyegu hesusu kate ile. Abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirare fulasu le wagibu ginebe, dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadei, Haniaga me luagu busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadariru itara ke lariyegu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga de burigu, aba halaga duniya laburinya hariyega hon.
8: Ka wagu hafaraga de burigu le?
1: Aba houna buniya hariyega hon.
13: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugulubba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariyaga.
14: Biniwati huruwe le himbibe lida liri wapureme, niadarani ilusielu luma uwerikuni lida liri wage.
1: Abati hariyegu fariseugu hanyimbanya haganago grige lun.
5: Maestro, hariyega bahombani gulu hamanichu.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Nenaru hau, lo ahayala amanisha ha. laguara haba laburi dubu nuaga.
1: Dan lela yara fadubai lun Jerusalem, dan lela rihin bali uburu guligia, abala yahuha haba gulira na fulasu ligia laniaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangilo hun, buiti hamuga kamalumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Tiga lachilur balu bai uwe uburi uribati hon, hatiga mehaga ni waba bari ya ruge yegu wa lau huburu gute, lun sinyala hafuri du nyingi. Aba me hagainda gu huma lidage sun aubo. Agani cha gubai fulasu sun soi na gubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gu dubu. Hafara wa guba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
15: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habu tigu hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
16: San Lucas Capítulo 20.
1: Logaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagani ya wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
6: Arien gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larien gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadaginya abakate ona bahumana kauna habali huang abati seha lona habungi o di hona hawugunia
1: aba hagume siru ariya ga hamagwa
6: kabasa wariya ga awa ariya ga lwago lona halabungi lariya wago ba won kala wago mafiero wa bailun awa ariya ga lwago hona halawugunia hachamura go badibu wa wago ladiga choru hamuti lwago profeta lame huang
1: abati hariya gu lwago ibidi la hon Kala meha ona habali huang abadi seha, abalariye gu Jesusu hon.
0: Mariye gu nubei ginyati hon kala au ubafu nadugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon grigia, abalabagda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, lari ginyan abalaha ya hani lichari hon nadagime itinya, abalidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubai le dani lubahani, abalona ha abalumusu anugi lufara, abahabule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Abahona ha nilari gong, michuga ni katalo, abayati lona ha abaya musu, abagien hanabuni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Abaya lona ha abaya, abayagien habule seiruni, abahabugu ni nyengi. Abalariye gulabure meichari lungwa rugu, kabafu nasa nadiga, nona ha linira lehinsi timaba inu, Hafu ga inebe bei hon, abalona hani. Dale harihi bali, abaharinya gu hamagua. Ani hale lumbe ile resi biru ni alaga. Wafara alihilagu bei, wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, abahafaru ni hilagu bei.
1: Abati laligu daha Jesusu ulariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari. Liabi iba, abame lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagu bei. Abame lichi gu ni ishari hon amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
3: Masusere de lamu ga iter.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba lariyo gu hon.
0: Kati lila be le buruwa nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dubu le me au be me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timat. Purumi warag le chogari guti lagu dubu ligiya, lanyoru da guba. Leti uwaguti labur ha, labure cha gubay.
1: Di dameme ora ligiya, Aba halugu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu tila hempulu lelariye gubay. Gama lumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigie. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutiye kama hamuga harumatiya, luhariya hani Jesusu, luhariya gaguduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, Lugumadi mati. Ligi hal gudubali Harinya galun.
5: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masun si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu dahilemeri bungiu. Harinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe o di mabuiduti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, luriba.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Wagu habuse.